0: nyansa fo se na se onu yakopon so afi ne so ye wa hira ma no bae ne wonsa ka
1: ene dane no sika
0: mo amusi na sika ni wo nyansa ma fere
2: ahai
0: na sika ni wo no wo se dane sika na wo dane sika wo be cha me
2: dabi dabi wo be ko market akoton
0: wo de niamana wonsa ka ne ba ko ba bia wo no market
2: sanete
0: wo ko to wi a